0: kene motumie na na agonia na na mugane we fani wendete muno kuinira wendo kokoro na wendo mwingi muno niguo nino kiuru abani soni
1: ha wendo niguo
0: Noma sana, asante sana. Murita mugane tuone kazi tuone lalo.
2: Sawa.
0: Na by the way, tuambe turikani athikirie tu akameme kavota ni kai moro FM. Ati ava akameme kavota ni twina mbia.
1: Kwina mbia.
0: Kwina mbia nyingi muno.
1: Hiya.
0: Osa dimo ya kuvinya star 779 hash.
1: Star
0: 779 hash.
1: Ni.
0: Ukoro kewini 1 million. No divaria ava acheza avieta. Na no divara ve 5 a deposit vinye okay wa vinye okay uguo taru ukadivara ve 5 vinye okay uguo vare van deposit ni gukwira ni wikira mbia ciegana no anyita
1: ni kuku kanyambe na ni njaria ciakwa tondu
0: ni gukwira ni wikira mbia ciegana ba ure kira mbia no wikira 150
1: ai kira 150
0: ni wikira 150 we kira 150 uguo taru tigaone wone uri andu makorogo magitonga na mbia ni nyenge muno by the way sia ba
1: mbia mbia mbrumbe de mbia
0: aya no no avara wa vinyoguo
1: ni
0: igukuretra kindu gitagwa pin
1: faule pin
0: no no eguo ni akuretra pin yaku ya mpesa
1: iyo riu
0: wikire pin uguo no no nirako nieta
1: ko prank ni apio
0: ira ni practico odioguo no no vinyoguo wa vinyoguo wetrere irete no eguo
1: ni
0: na ni vale va cheza cheza ni star 779 hash
1: ni
0: ngwa wadi ugu wa thakoguo ni ukaringivo udina mbere na kuthaka ira dina mbere na kwambata
1: iyo
0: inapanda kupanda lego tigo tinia kendo gita kwa gotigo tinia uradhi wambatete kwambata
1: kwambata
0: leo nona ava the deposit niwekira guguo ugekira kindu gitagwa tuge ni ta 150 no anyita
1: no
0: wekira 150 guguo next udhi kwambata jizo kanulero wa mugane inyaga
1: ni process ile jizo sionde
0: no ureka guo na ni udhi ni wambiri vara ve star 779 hash
1: ugole guo
0: ni guo korua ukegea mbia
1: ini tia mwone kana ni ingo sinta mwone kiri yangu ya gagura hava ngaguro
0: yoko ya gagura mwono mbia ni nyingi hava aba mundu itako mugane nyaga mbia ni nyingi muno na ino mbia ti ati ni sia mundu wingi pesa ni ya
1: yangu
0: pesa ni yako
1: ni yangu pesa ni yangu
0: uradi vale ya vecheza cheza avieta
1: ni
0: aya no di vale ve 5 deposit no egua
1: ni
0: deposit ugo gekira taru wikire wikire mbesi ndo nda gwikira Jisikano angandura nyita.
1: Ni oguo.
0: Yoguo. Ni nata pole pole niguo ando makoro makinyita maundo ama. Udivare ve cheza number 2. Oguo udhake. Ndi irambata kwambata.
1: Kwambata.
0: Itako times, ita on bet times. Ukoro ukiria mbia. Mbia nyingi muno.
1: Mbia tu.
0: Na ni siaku?
1: Siaku we mwene.
0: Te siaka.
1: Siaka.
0: Mbia ni siaku. Ukoro ukithaka varia, kuthaka wega mono varia na avieta. Ukoro ukigira mbia na ino mbia muthikiria wetu. Ni siaku irakoro thimuri yaku. Ukoro ukivotanira mbeza, pesa. Money. Ni star 779 hash. Anaona mundu wetu mama boy. Emetabole na kenwa radina mbena ukorwa ki akithaka.
1: Kene ndi mugendi nero anaona kenwa radaka.
0: No radaka
1: tegu. Itifuri.
0: Na leme ukorwa
1: maki. Ako tune sana.
0: Ako tune de.
1: Amaina susi akiwa rife ogwere.
0: Ni
1: noma sana.
0: Life ogwere. Aya nona taruvalia. Ni ukorwa kivotanira. Enter, yeah. Mm-hmm. Yeah.